A wannan ƙasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai ya gira rabon sa cikin wannan garabasan Close of 130 Gram Red Hot. Za ku iya samun naku ƙasan daga cikin kyaututtukar miliyan 500

A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai yagi rabon sa cikin wannan garabasan Close of 130 gram Red Hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 500.

0: saurin miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba
1: Mhm wani abincin na ki sunan ka
2: Mama Aisha ina zuwa zan tafi gida in dawo
3: A gida ne inda ake samun abinci mai dadi ku dawo da dan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco seasoning cubes yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku Royco abinci mai dadi shine gida
4: A wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hots zaku iya samu naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 500 da aka ware wanda ya kunshi kyautar lokacin magana biyan kudin wutar lantarki tsabar kudi da kuma liyafa da masoyi ko masoyiyarku kawai sai close of 130 gram red hots ku bude

kwenu wana kukuwa wazubia FM nkututu boche tata bo Friday ahiore maburu kwa abaniri aboni tolu ni mwami se nafo puka aboni ri aboni si okuru boku ndia abohage imirani isi kukonda inga nukwenu no boche tata nambu Oriako akanaachi obodo Anambra State emepela n'ogige ebe aga na-enye ka ha rabu ụmụ agbọghọ niile bụ ndị na-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị niile dị n'obodo ahụ pad n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche ugbu a. Oriako akanaachi obodo Abia State arụọkwala n'ọtụtụ ụlọ obibi ugbu a wee nye ụmụ nwanyị ajadu ndị nọ na ya bụ obodo Abia. Ndị uwe ojii nke obodo Imo steeti agbarago n'ọtụtụ ndị ekperima na ya bụ obodo. Nwada Joy Ihechukwu Godson nke unu ga-anụ olu ya n'akụkọ nke ụtụtụ ụbọchị tata. Tọkwa ntị gị n'ala ugbu a ma nọrọkwa ya bụ akụkọ ụwa n'uju.

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alai legbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
0: okay.
1: Ti amo si CDK CD CA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan linu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
0: ki ni o ko ma se pe fe gbe won ma ra
1: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
0: ogoji ose
1: ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi pe se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo san yoku die die bawo won se
1: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni bi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa ni yen sa
0: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon koko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
1: e se won lotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon nkan to si le mo san owo die die so eni ti o mu osu merin to san owo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo san owo lo to ti lotu en to si fe pe mo fe san owo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won anfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba n ta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi anfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni block 2 Civic Center Ultra Modern Market Civic Center Nilu Kano
1: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eku be ni olotu
2: ero ibanisoro wa ni 07074843345
0: eba n to pele kan si
2: 07074843345
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de ti oni dukia
3: ore wa kini le to roju koko bayi
4: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o ni gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo

0: Samu damar ƙara tattala manka tare da adana kudadenka tare da sabbin nau'ikan Hero Hunter Kickstart Alloy da aka sabunta. Yanzu ana samun su a gurin dillalai mafi kusa da ku. Ƙarin tazarar tafiya, sauƙin kashe kuɗi. Domin ƙarin bayani sai a tuntuɓi 0800 080 080 080.
1: Orewa, kini le toro ju koko bayi?
2: Wo, ore, o su mi oje, iya isese pe tan lori phone ni, o ni gbogbo abo oda na wa ni njo, gas cylinder wa na ti fe je tan, gbogbo electronics wa lo ti denu kole. Owo ni o si sarajo yi?
1: Ara nta wu nu, so po gbo nipa CDK ni.
2: CDK, kini nje be?
1: Application asiri online ni, nibi to ti ra gbogbo to fe, to si ma san o die die, bi orisirisi gadget, electronics, to fi dori ka oko ayekele, ko si lele lori o, o le sanwo ohun elo to bara, fodi do su mejila, tabi ogoji ose.
2: Iro ni o,
1: o toto han ni. Gbogbo awon nkan ile onu ile mi ori CDK ni mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
2: o si riru eyi o ti fi pamọ fun mi lati jo yi
1: iwo lo beere tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki wo na ma jaye CDK ni welemu
3: office CDK wa ni block 2 Civic Center Ultra Modern Market Civic Center Kano ele pe won sori 0707484 3345 0707484 3345
1: Ekosi website

0: بك رب العزة عما يصفون
1: والسلام على المرسلين وعلى محمد لله رب العالمين
2: نعم كنت ديكو يا مغباري كو جي كي لو سي ابلا ايپولو اجا ile ise no travel tours ile ise ton so fun wi pe anfani nbe fun gbogbo eni to ba fe lo aja ti umura anfani sin be fun san die die ba kana gbogbo awa ti a ba fe ra ile ile ti ijoba jan lo nte ni ipinle kana ale kan si ile ise a no travel tours je ka gbo ipolo ile ise ko to di pe a gbe pe eyan ara le
3: gbogbo egbe mi lo ti dalaji ti won si ti ran yawo won lo o kuku wu mi lati sise aj be owo ni ko si ore wa anfani nbe fun san die die ile ise kan aroto anur travel and tours won ko ni lo fun se aja ti umura o to si sise re lase pe to ba je be kini igbese ti mo ni lati gbe kemi na le di alaji ti yawo mi o si di alaja wo yato fun ise aj ile ise anur travel and tours tun ta ile eleyi ti ijoba fi o nte jan ni pinle kano o le pe won sori ero ibanisoro 0806 977 4447
4: Nurul Quran
2: All right 95.1 was over FM akoko titọ lati se ojo opo sile fun gbogbo awa ti awa nile ta ni ibere kan tabi ikeji lati bere lowo baba imam Taufik ti won ba soro Olorun ni asale toni nipa ope dudu bo la se le dupe ona wo la ngba lati dupe ki awa na to le gba akotun re ni odo Olorun oba mi oke eje ka ma dupe ni gbogbo ayika ita baba ma fenu lasan dupe enu lasan o se dupe Olorun nkan fi konin pe enu o se enu o je o ariwo ko ni music Olorun gan fe ka fenu lasan dupe ni kan to lo assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa la yasmi ka
2: mina nas
5: aba
1: ele
5: na mo dupe o
1: alhamdulillah
2: e ma fenu lasan dupe fu dupe mala idris
1: alhamdulillah
5: idris la ti da ti da katani
1: ah mala idris aki
5: o be na mi te mi
1: alhamdulillah
5: mo dupe lowo olohun
1: o le fu dupe
5: alhamdulillah eh ato ye di dole na apa o ye di dole
1: wallahi wallahi
5: awa la ni di ko lodo olohun ko ti koko to olohun ni di lodo
1: wallahi ko si ko si
5: so o pe lo ro mi to si olohun adi ari pe
2: amen ah fine mom gbogbo eni to ba le se ni wallahi de din te so yi kan kan wo alabagbe re abi ko wo nu omo ya re ti o bere ti o lo si mo po wa do ah bo do se wa nta yi kan jo egberun marun si ko fi dupe ko
1: fo yi
2: ore ti wo gote e tun wa ri
1: ben try e ko ri wallahi tested ni
2: wallahi ore to ri pada
1: ore o
2: wallahi kere
1: kisi
2: gege bi oro te so le fi ri pe olowo ma so yin olowo ni owo si ko si nkan kan ko ja wi pe intan si ni ore koro
1: wallahi
2: ati gbangba
1: ti
2: ta ka kan ba ri se lojo kan
1: Allah
2: yo mo ko
1: Allah le so ade won
2: Olorun
1: ni
2: ona to Olorun tin la si ola fun Olola
1: Allah akbar
2: ona yo po ko lo je yan le dupe ni
1: ja roju ka ma se ja na
2: gbogbo ati awa nile ta ina ba fe pe 09023209053 ojo opo eleyi ti e fi le pe ona ni eleyi ti a fi sita yi e bere bere nipa ope dudu in fact mo kan ri pe ise mi elomi gan diro mo ko mo
1: tore ben
2: sugbon ko sa ki se
1: o da fun
2: tin ba ti fun yan
1: nkan
2: mo mo ri popo
1: ben mo se ninu wala
2: so yo ko lo so da fa tabi baba lawo mo ko wa do ni mo kini yo wa ri gbigba da di pe ohun gan wa pe e mo nla leleyi
1: o asati jo nkan da mara
2: e mo nla ni ibiti isede lomi ro mo ju laye ni
1: ibi tore
2: se de isede lomi bi ka feed yen ni to ba ti le ranje fun yan ko jeun bayi
1: ona nla ni
2: afa se
1: wallah kan e
2: elomi ibi ka pa elomi lerin to pe ibanuje nbe lokan ni kokan pa lerin ijo ba ti pa yen ni bayi o de ri pe ah
1: nkan yato
2: olorun mo sanu emi na a ma ki sara
1: akese o an so anji ni
2: a kan gbe body rin ni
1: wallahi
2: o se ka ma be melo si ya ka ma gbe rin
1: wallahi ka sa kesi
2: wallahi mi lo ya ka ma gbe rin
1: allah
2: we aniti o so ni gbo we to yi afa ta bi go to ba se adura fun
1: mi
2: ko si gele bi se wa to ra won na fe leyi dupe ni won fin dupe ni ko lo nko gbo pe won ko ma dalu won la bismillah
1: to ismail la ka sa fi akoko ya to fe ti baba otunba aji ismail olojo baba albaraka ti ana mun tolon fun won fin dupe lati sponsor eto anuri abelom orisun aziki na o mo jogbe lalai o
6: amen
1: nkan aziki o lo ba se fun yin
6: amen
1: wa te ni wa gbe ni ya yo mo lekun ni aja kan ni ba se so ade won lo ni we ah e ba ti dupe e ba ti na ah olo ni wallahi mi no na unna fo tolorun ti o si na nko ni tan ki tan so ni de ya belon fun wa ale ko aziki o lo ma se fun o
6: olo
1: ko se fa na aziki ta ma se tolorun olo ko dale wa lowo wa tin sanu olo ba sanu awon na ma sanu wana majano olohun won ajuwa ismail lojo ati yawo won ale kwazi ron pa se fun olohun
6: amen
1: do ti won won ba pelu won lo ila ila inna la majuno majo ton olohun lai lai
6: amen
1: ajuwa lukun sini jo ma po sini ola bismillah iza ja
6: bismillahir rahmanir rahim iza ja nasrullahi wal fath wa ita an yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba
1: aja kani ola ke ma jo won to bada
2: wallahi
1: ani bi amama ni ko si owo juje
6: sallallahu alaihi wasallam
1: junjo owo juje abi ka jo yin ka won kin ka jo to da ton kameji ka jo won tolorun fun ni kini tolorun fun ni arziki this is now ko na ono o ba ba le se le fe mi na mi no mo masbi la ka da sense asape en da ni to down o so ba da awa belon ko tin na aja ka wa na ka ma se
6: be ni
1: aja ka ro le so le kan ka dun yan nu ka pa yan lerin ayo ka ta yan lore a ka je kinu yan dun o so hospital bi yan o so le we yan o so accident yan inu lo dun ara de ya ona asik ta ona mo se ona ko dale wa lo
2: amen
1: e ko san ti mo la da mo da lawo
6: ma
1: bi o ja na le mo se ko mo sa awo awo awon tan da ko ni kan olon ju kari
6: lo
1: ko se fa na ko se ru owo le ru ta wa na ko se ka na ro ran se ko se ka ro lo ko se ka ro na ko se ka ro sesin la ilaha illa allah bismillah inna atayna
6: bismillahir rahmanir rahim inna atayna al-kawsar فصلي لربك ونعرن شانك ولا بتر
2: يسجو ميري بري اونا ني اوكو كو تدي بي بي اما لو ان ريتي بي يان ارا لي
3: gbogbo ẹgbẹ́ mi ló ti dàlájì tí wọ́n sì ti rányàwó wọn lọ ó kúkú wù mí láti ṣiṣẹ́ aj bẹ́ẹ̀ owó ni kò sí ọ̀rẹ́ wa àǹfààní ń bẹ fún san díẹ díẹ ilé iṣẹ́ kan àròtọ̀ anur travel and tours wọ́n ń kó ní lọ fún ṣe aj àti umura o tó sì ṣiṣẹ́ rẹ láṣẹ pé tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ni ìgbésẹ̀ tí mo ní láti gbé kémi náà lè di àlájì tíyàwó mi ó sì di àlájà wo yàtọ̀ fún iṣẹ́ aj ilé iṣẹ́ anur travel and tours tó ń ta ilẹ̀ eléyìí tí ìjọba fi òǹtẹ̀ jọ nípínlẹ̀ Kano o le pe won sori ero ibanisoro 0806 977 4447
2: 09023209053 ti abari enikani ti o ni ibere tabi igbolo mi lati so lori eto yi beyin na ba si fe dupe bi alaje ismail olojo bi won se nfi eto yi dupe fun olohun ba mi okita si nigbagbo wipe alekun ore o ti sokale si inu le won ba se nsoro yi eyin na le dupe eyin na le gbe odidi odun kan ba na se gbe odidi odun kan e se be gbianju kẹyìn náà gbé odidi ọdún kan báwọn náà ṣe bẹẹ bá sì lè gbé ọdún kan ẹgbẹ oṣù mẹfà wọn láìkọ sẹni tí ó ṣe bẹẹ tí ò ní rójú rí ọlọrun
6: kọ sẹni
2: tí ó ṣe bẹẹ tí ò ní rí dùnà ọlọrun kọ sẹni tí ó ṣe bẹẹ tí ò ní rí kí ọlọrun ẹẹri èmi náà wá dúpẹ lálẹ nítorí pé mo wà ní leaf ina le pe 09023209053 ti aba wa ri pe kankan baba imam tawfiq mo fun wa ni adura a ma fe le ise lo ni ashale to bismillah
1: to da ko so lo wa ti ko ni ki o ton ka ki odun todun ni ko soju e ni wa olorun abi opopo olorun ja silayo
2: amen
1: mo ja fi da gure faye gbo awon ya ton lanfa ni lo mo ka lodun ni olorun abi olorun ba so won lo olorun ba so won bo Father, you are alive. Oh, the man can alone carry any cocoa. What are you alone just need law? Auntie, what the man can attend us only? Allah be right to lay, but you can see your law.
2: I mean,
1: nobody can see your law. No, you can see your law. What am I going to talk about? See, Kalu, that's what I come out of our Imam Agba. Alone, I'll be able to have such a cocoa alone. About a navy on my son. Want to lay me out on the sudden, to the sudden lay on my dad at the afio. My voice and cocoa come alone. But I be smiling ill, ill, ill,
6: ill,
1: ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill,
6: ill, ill, ill,
1: ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, ill, agbo anti o lanu alokan ona ba saba yan sipo na
2: amen
1: omo jarugun omo jari wa olo olo jari fitina o mo je kan fi eje wa mo je kan fi sacrifice olo olo da wa ni kokun olo mo ja o sini mo ja bo so olo mo ja foju en tan wa olo iso olo abo olo to ni pa ja winu lo olon ko fi dagba je ni kokan wa olo abu o kere o to di mo kan ni kokan wa en ti o kan ti fi wa kan olo fi kan wa la ila ola bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim allah la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون
6: والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.